cha basof ne ke bakudie yele bo na cha ko bi bu bra ne sa chere ba

Enyama wondi ni minyansa bina aye Eya na ye ni pase suti midana so soya Eni sika anase na wofe anase e na hunya bintra Eya adum na wodi adum ye erade Sete wa hwe me fon so so ani ni ani Erade me boni ni na mi enyi na emu numpo da so domi

Ghana sofo mo yede. Kita kanti fo mo yede. Aso mo pay fo mo ba mo biye den kai fo. Eya ko o pay e sega de sega. Bro ni mo ba biye si e fro o pay se go to. Afeli o pay ada e ya ma ina ra pe. Let ya gana to hip it. O ye de atro ba. I'm going to go to the house.

sandalwa wa suba suno hiya o sanwa ka o sunun kwanshi o sunun yinta yi go kada kai o sunun sa wani wani amba top na so ya suwa you told me bra bin na so wa di maja pe wa pe mi a so o di atu wa di atu is so Wadom chauma, matume no engurao. Na yesu kamua. Yaobama ba kupa. You did the Jesus. You did the question. Tawu nyakupa. Tatu minu, eye tumatosye. Tawu junia, tatia, obesana.

diaye mani ankwa mni na sum ye hoa onukuto no fata onukuto na ose ne nim na ti opinion koma ye shira ni din kron kron amen.

na so mo ni ka urade won na mo ni so kire urade se ukuto na we ni bia ni ya busa bia ka wo ho na mo ku urade ni na ni ta mo ni na urade so na mo ni ka urade won na ba ma o de wa ku ma pe o